Nawayata o Manawatu, Iranga e te reo irarangi o na tangata o Manawatu. NPR.